mama jarabi may fali ci bo wati da tama fete ko ko dola am ben yoro fonga almami ni na ay dara barka bu yalla ni robin kam baraka dimule ablay dambala ka fuli beo baraka kanu